Pinapakinggan ninyo ang ating palatuntunang Pilipino dito sa 101.5 Bindigo's Fresh FM with Joanna. Hanggang alas 8 po ang ating palatuntunang Pilipino at ang oras natin alas 7.14 ng gabi dito sa ating palatuntunan. At ang susunod na awitin ay hahandog ulit sa inyo by Raquel Alejandro ng kanyang awitin na May Minamahal at ang awitin bago dyan kay

pinakam, pinapakinggan niyo si Raquel Alejandro ng kanyang inaawit once again, Mahal Minamahal. At ang oras natin, alas 7:19 ng gabi dito sa ating Pagtuntunang Pilipino. At panahon na po ng ating mga balita na mag-uumpisa dito sa 115 Pinigos Fresh FM with the Filipino Hour. At sa ating bansa, 125 milyones na pesos withdrawal sa isang araw ng OVP, unusual. Manila, Philippines, tinawag na unusual o hindi pangkaraniwan ng isang retiradong opisyal ng Land Bank of the Philippines ang 125 milyones na pesos withdrawal sa Office of the Vice President, OVP, sa apat na pagkakataon. Sa ikasampung araw impeachment trial, iniharap ng prosecution si Violeta Constantino, dating manager ng Land Bank Show Boulevard Brands, bilang testigo higil o hingil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Ayon kay Constantino, personal niyang pinangasiwaan ang pag-encash ng apat na chiki na tig 125 milyones na pesos o kabuuang 500 milyones na pesos na nakapangalan ng OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ang mga chiki ay may pitsang Disyembre 20 o 20, 2022, Enero 31, 2023, Abril 18, 2023, at Hulyo 13, 2023. Sinabi naman ni Constantino kay Senator Judge Erwin Tolfo na hindi pa siya nakakita noon ng ganung kalalaking withdrawal at inilarawan niya ito bilang unusual. Dagdag pa niya, ipinapaalam ng OVP sa Land Bank Brands ang mga withdrawal bago ang aktual na encashment, kaya't hindi na siya nagtanong sa mismong araw ng transaksyon. Gayunman, aminado si Constantino na naging mausisa siya dahil hindi niya alam na ang pera ay nakaalam o nakalaan para sa confidential funds ng OVP. Sa personal opinion namin ng sa bangko, siyempre, saan kaya gagamitin o saan kaya gagamitin yung cash na ito? Pero hindi naman namin tinanong kasi may advice naman siya, anya. Sa kanyang testimonya, kinilala rin ni Constantino si Queenie Masangkay bilang liaison ng cash division ng OVP na siyang tumatawag sa kanya bago ang bawat pag-withdraw. Ani Constantino, karaniwang isa hanggang dalawang araw bago ang nakatakdang pag-encash ng 125 milyones na pesos, tumawag si Masangkay upang ipaalam ang cash requirements ng OVP. Ipinaliwanag niyang kinakailangan ang paunang abiso dahil hindi nakaraniwang nagtatabi ang kanilang sangay ng ganoong kalaking halaga ng salapi. Matapos matanggap ang abiso, ipinapaalam umano niya ito sa branch cashier upang makipag-ugnayan sa cash center ng Land Bank para maihanda at maipadala ang kinakailangang halaga sa sangay. Ayon pa kay Constantino, sina Acosta at Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na otorisadong lumagda para sa OVP
ang personal na nagtutungo sa land bank show branch upang kunin ang pera. Dagdag pa ni Constantino, hindi umano gumamit ng armor vehicle at inilagay lamang sa 3-4 gym bags ang 125 milyones na pesos cash sa bawat withdrawal. Naalala rin niya na may mga kasama si Acosta sa mga transaksyon. Ngunit hindi na niya matandaan ang aksyon bilang ng mga ito. Sinabi rin ni Constantino na ang mga orihinal na kopya ng mga checking ginamit ng OVP sa pag-withdraw ng 500 milyones na pesos confee funds ay na-shred na. As per bank policy, lahat ng negotiated checks ay may retention period na 1 year, kaya ito ay shared na. Nahaharap si Vice President Sara Duterte sa mga paratang ng systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation ng confidential funds na nagkakahalaga ng 612.5 milyones na pesos to 500 milyones na pesos mula sa OVP at 112.5 milyones na pesos mula sa Department of Education na dati niyang pinumunuan. Iniharap ng House Prosecution ang testimonya ni Constantino upang patunayan ang naging proseso ng mga transaksyon sa bangko. At ibang balita sa ating bansang Pilipinas, sandigang binasura bail petition ni Jinggoy. Sa court, the court finds that the instant motion to fix bail filed by Estrada is premature and devoid of legal basis. Until accused, Estrada filed the appropriate application for bail, and the court, after the requisite hearing, determines that the evidence of guilt against him is not strong. There is no occasion for the court to fix the amount of bail. The motion must therefore be denied aron sa resolution graph court. Ibinasura ng Sandigang Bayan ang 5th Division ng Musyun ni Senator Jinggo Estrada na magtakda ng fixed bail para sa makanyang pansamantalang kalayaan. Sa 8 pahinang resolusyon na may pitsang Hulyo 24, binigyan diin ng kotse ng korte rather na ang motion ni Estrada ay premature at walang legal na batayan. The court finds that the instant motion to fix bail filed by Estrada is premature at devoid of legal basis, and the motion must therefore be denied ayon sa resolusyon ng graft court. At ibang balita ng ating bansang Pilipinas, si Romualdez pinasasagot ng ombudsman sa plunder graft. Ipinag-utos ng Office of Ombudsman kay Leyte Representative at dating House Speaker Martin Romualdez na magsumiti ng counter-affidavit kaugnay ng reklamong plunder graft and direct bribery na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nagpalabas ng kautusan ang preliminary investigation team ng ombudsman na obligahin ni Romualdez at ang kanyang mga kapwa respondents na sagutin
ang reklamo. Ang pahayag ay inilabas isang araw matapos ang suna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan binanggit na takdang magsampa ng multiple criminal cases ang ombudsman laban ng Romualdez dahil sa umano'y pagkakasangkot sa flood control anomaly. Kabilang ng kapwa respondents ni Romualdez sina Attorney Jose Paras, Jocelyn Sereno, Hermogene Real, D.S. Tanquico and Associates, Sam Chan, Foreign Exchange Corporation, Board of Directors, Luisita Chan, Felicito Guevara, Yolanda Crodo, Hale Panganiban Jr., Jusa Mera Chan, at iba pang John at Jane Das. Sinabi naman ni Romualdez na bagamat masakit para sa kanilang pamilya ang sitwasyon, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at binigyan diin na hindi siya humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sa kanyang suna, nilinaw ni Pangulong Marcos na kahit kaanak niya gaya ni Romualdez ay maaaring kasuhan kung mapatunayang lumabag sa batas. Wala pa rin tiyak na araw kung kailan isasampa ng ombudsman sa Sandigang Bayan ang kaso laban kay Romualdez at iba pang respondents. At ang oras natin, alas 7, emedya dito sa ating palatuntunang Pilipino on 115 Binigos Fresh FM with Joanna, at ipagpatuloy po natin ang ating mga balita. Ang ating headline, Vice President Sera tax records sent to impeachment court after Marcos approval. Manila, Philippines. The Bureau of Internal Revenue has handed over the tax records of Vice President Sera Duterte and her husband to the Senate impeachment court following President Ferdinand Marcos Jr. authorization for their release. This is according to House Prosecutor Representative Terry Redon. Palace Press Officer Claire Castro has also separately confirmed this is a press briefing Thursday, July 30, which is today. Whatever the law requires, the president will follow, according to Castro in Filipino. If that entails giving his approval to the BIR, and if this is for the truth, he won't deprive this from the people. BIR representative submitted the documents to the office of Senate Secretary Ray Bantug. The check of the impeachment court is compliance with the court's subpoena. Thursday was the deadline set in that subpoena, which is today. Representatives of BDO and Metrobank have also submitted subpoena bank records of Duterte. The bank and tax records of the Vice President are central to Article 2 of the Articles of Impeachment, which allege unexplained wealth. At the heart of the prosecution's argument for this charge is the allegation that $6.77 billion in large and suspicious transaction flowed through Duterte and her husband's bank account from 2006 to 2025. During the House Justice panel that held initial hearing on the impeachment complaints, lawmaker argued this movement in Duterte's accounts did not square with the amounts she declared in her statements
of assets, liabilities, and net worth. Prosecutors have said they intend to directly compare the slant against the bank flows and the income reported to tax audit authorities, which Marcos' approval was needed. The impeachment court granted the prosecution subpoena request to Duterte's bank, tax, and AMLC records on July 20. Presiding Officer Senator Chis Escudero, however, held that the subpoena alone was not enough for the court to be given the BIR records. He ruled the defense correctly invoked Section 71 of the tax code, which allows taxpayer records to be opened only under specific exceptions. Authorization by the president, a request from a foreign tax authority with presidential approval, or the taxpayer's own waivers. The court had returned a sealed BIR box containing Duterte's record on the first day of the trial for the same reason. In its ruling, the impeachment court limited the use of Duterte and Mann's copious financial and tax records covering 2007 to 2021 to merely establishing Duterte's financial baseline and not to prove that new impeachable offenses. At ibabalik ko sa inyo ang iba nating mga balita maya-maya sa probinsya ang ating mga balita. At sa ngayon, ang oras natin, alas 7.35 ng gabi dito sa ating palatuntunang Filipino with Joanna on 115 Pinicos Fresh FM. Panahon na po ng iba nating mga balitang Pilipino. Awaiting Pilipino rather.

0: Filipino Hour with Shasha Padilla. We're all alone. At ang susunod na awitin, bago ko umpisan ulit ang iba nating awitin, ito muna ang ating ibang mga balitang Pilipino pagkatapos ng ating kunting patalasyon.
1: Thursday Night on the Fresh with Joanna Hudson and Filipino Music, News and Information.
0: At panahon na po ng ating ibang balita, huling mga balita ng ating palatuntunang Pilipino sa Banat Balita, Cebu. Vico may suporta sa tinguha nga wadun ang system loose charges. Cebu, Philippines, kisuportahan sa Visayan Electric, Vico, ang panawagan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga himuong mas patas o mas transparent ang singil sa kuryente alang sa mga consumidor. Kini pinaagi sa gisugyot nga mga kausaban sa Electric Power Industry Reform Act nga nagtumong sa pagsulbad sa issue sa system loose charges. Sa pamahayag nga gipagawas sa kumpanya human sa ika-limang State of the Nation Address suna ni President Marcos ni adtong Hulyo 27, 2026, sumala sa Visayan Electric nga nagpaluyo kini sa mga lakang nga makasiguro nga dili pasunon sa mga consumidor ang mga gasto nga wala nila gamita. Magpadayon usab kini sa pagkig alayon sa Department of Energy, DOE, Energy Regulatory Commission, o uban pang mga stakeholder na industriya samtang padayon ang mga diskusyon sa gisugyot nga mga kausaban sa IPIRA. Samtang gitun-an pa ang mga lihilatibong lakang giingon sa Visayan Electric nga magpabilin silang komitado sa pagkakunhod sa system losses pinaagi sa padayon nga pagpamuhunan sa infrastruktura sa kuryente o sa pagpalig-on sa kumpanya batok sa illegal nga koneksyon sa kuryente o power pilferage. Gipadayag usab ni Visayan Electric nga bugos nilang gisuportahan ang tumong sa presidente sa mahatagan ang mga consumidor o mas patas nga bayranan sa kuryente. Dugang pa sa Visayas o Visayan Electric, magpadayon sila sa ilang agresibong kampanya batok sa power pilferage o illegal nga koneksyon sa kuryente nga maong or maoy usa sa mga nagunang hinungdan sa dugang pinansyal nga palasunon sa mga lehitimong nagbayad sa ilang konsumo sa kuryente. Atol sa ilang ikalimang suna, giawhag ni President Marcos ang konsiho nga usbon ang IPIRA aron tangtangon ang system loose charges sa bayranan sa kuryente sa mga consumidor isip kabahin sa pinagkamot sa gobyerno nga mo paubos sa gasto sa kuryente o mapalig-on ang pagpanalipod sa mga konsumidor. O ang uban nato mga balita at ang oras natin 11 minutos na lamang bago magpapaalam ang ating palatuntunang Pilipino at ipagpatuloy natin ang iba nating mga balita galing ng ating bansang Pilipinas sa probinsya. Surigao del Norte ni Yanig ng magnitude 4.6 na lindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology or Volcanology and Seismology, PhilVox, dakong alas 8:40 ng umaga noong tumama ang lindol na ang sentro nito ay naitala sa 0.29 na kilometro sa hilagang silangan ng Burgos, Surigao del Norte. Niyanig ng 4.6 magnitude na lindol ang Surigao del Norte kahapon ng umaga. Ayon sa PhilVox, tectonic ang ugat ng lindol na nasa 0.13 kilometro ang lalim ng lupa ng lindol. Naramdaman ang lindol sa intensity 4 sa Basilica Cagniano, Dinagat, Libyo, Loreto, San Jose at Tubahon ni Dagat Islands. Samantalang intensity 3 sa San Fernando o San Francisco, Southern Leyte at intensity 2 sa Anahawan, Hinundayan, City of Maasin, Pintuyan, St. Bernard, San Juan, at Silago, Southern Leyte, at Surigao City, Surigao del Norte. Wala namang inaasahang aftershocks na sa naturang lindol at wala ring naiulat na pinsala. At ang iba nating mga balita sa probinsya, istriktong guro binagbubugbog ng dalawang estudyante. Sa ulat ng Davao de Oro Police, dumulog sa himpalan ng pulisya ang lalaking guro at inireklamo ang dalawang pasaway na estudyante sa high school. Manila, Philippines, dahil sa paninita sa suot na hikaw, pinagsusuntok ng dalawang estudyante ang kanilang guro sa loob ng isang pampublikong mataas na paaralan sa Maco, Davao de Oro noong Lunes. Sa ulat ng Davao de Oro Police, dumulog sa himpilan ng pulisya ang lalaking guro at inireklamo ang dalawang pasaway na estudyante sa high school. Base sa investigasyon, nangyari ang insidente sa loob ng Eli Saldi National High School habang nakarisis ang mga estudyante. Nasa gymnasium ng paaralan ang mga estudyante nang pagsabihan ng istriktong guro ang kanyang mga estudyante na magbalik na sa kanilang silid-aralan. Pauna naman ng guro na isang lalaki grade 10 student ang nakasuot ng hikaw na bawal sa pulisya ng eskwelahan kaya nito sinita kaya't nagalit ito. Sinubukang suntukin ng nasabing estudyante ang nasabing guro pero naawat naman ng mga kamag-aral at habang nakatalikod ang guro ay may biglang sumuntok sa kanya sa kapatid na nakapatid ng sinaway na estudyante. Habang dito na biglang bumuelto ang sinaway na mag-aaral at pinagtutulungan na nilang pagsusuntukin ang guro na natumba sa insidente. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang guro bunga sa insidente habang nagsipanakbuhan ang mga estudyanteng naggulpi sa kanya. Idinulog ng mga kaso nito sa Municipal Social Welfare and Development dahil kapwa minor edad ang mga estudyanteng sangkot sa pananakit ng kanilang teacher. At ang oras natin, alas 7:54, at ang huli nating balita sa Metro Manila PNP tungkol sa nagtanim na bomba sa Department of Justice Senate. Manila, Philippines, inihayag ng Philippine National Police na may sinusundan na silang lead kaugnay sa dalawang insidenteng pagkatanim improvised explosive device na natagpuan sa Department of Justice at malapit sa Senate of the Philippines noong ika-5 State of the Nation Address Sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., may mga nakalip o nalakip ng impormasyon ang mga investigador at patuloy itong sinusundan, ngunit humiling siya ng panahon upang makumpleto ang kaso. Ani Nartatet tuloy-tuloy na 24 oras nagsasagawa ng investigasyon ang mga pulis upang matukoy ang mga responsible sa mga insidente. Hindi rin inaaniya tumitigil sa pagtatrabaho ang mga investigador at patuloy ang pangangalap ng ebidensya. Kailangan ang sapat na panahon sa masusing investigasyon. Noong Hulyo 27, isang IED ang sumabog malapit sa pasukan ng Department of Justice sa Manila, habang isa pang IED ang natagpuan sa labas ng Senado sa Pasay City sa kabila ng pinag-igting na seguridad para sa suna ng Pangulo. At yan na po ang ating palatuntunan ng Pilipino. Magpapaalam na po sa inyo dito sa 115 Binicos Fresh FM Mujuana at Stay Tuned for Charlie Innes, the Multicultural and the Blues. Ito ang inyong tagapaglingkod, Charlie Innes, Joanna Hudson. Magpapaalam na po sa ating palatuntunan ng Pilipino sa 115 Binicos Fresh FM hanggang sa susunod na Hebes, alas 7 hanggang alas 8. Once again, on 115 Binicos Fresh FM, iiwanan ko po kayo sa iba nating mga awiting Pilipino. Ito ang inyong tagapaglingkod, Joanna Hudson. Magpapaalam na po sa ating palatuntunan ng Pilipino sa 115 Binicos Fresh FM hanggang sa susunod na Hebes, alas 7 hanggang alas 8. Once again, on 115 Binicos Fresh FM, iiwanan ko po kayo sa iba

0: Bag niya ako.
1: Oh, bakero, what is that?
0: Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat. Bahay, lupa't daton ng nobyo kong hapon.